0: chance. On s'en fait lancer madros on a aidé.
1: Dros pour frapper dans notre thé.
0: Et ça, net zin. Un
1: madros pour frapper ça, mais il y a une nuit.
0: Awari fo ma ese binu ho mo beda ekosen.
1: Ni kru ne ne beda. Adi so de ni sam biem se ne ojuje bie no. Adi ara ho.
0: Sa?
1: Sa ne wo pile up boy no adai.
0: Ah sa no nwi draws no ma ne ene sen.
1: O mi na pa di bi di tadu su sa. Na nwi ni kusu sa. Enwi ni kusu sa. Na ye ku ha bo nanim. Enti wo ba, o se lingin se na wo ba. Unu se japade ne fu ho sa. Enso na sabi. E ye nwi.
0: E nya mi ni pa e bia draws o pe no no.
1: Udi nwi be draws. And it's all better draws up then here.
0: And come pay media.
1: Gati. Wa boa.
0: Oh. So we binum to son. E bi o di mini mani mu wana bobo ha kufu ti sen kwasi afo hiniti. Na a balance to ono.
1: Jam kwasa gegano.
0: Na za wokan se ma bebre she draws.
1: Ma bo bebre na biase samri. Wo she draws.
0: Wo she di ntio mo she draws.
1: Sa bi ona manu to be osunti.
0: But e bi nso ana she turmuti ani bi o.
1: Turmuti ano e no bajai.
0: Sa?
1: E di ni na ya draws. Asi an design.
0: Okay ma o mo she draws no bi ni hefo.
1: Minister yiri binum e she draws. As of mami fo binum she draws.
0: E ni ze o yire kura she draws.
1: Eh rawsam.
0: Okay e na hefa fo bi.
1: A police for my binum and Jedros.
0: Na police ni ban Jedros wa. Ero so e wasem.
1: Na police ni ban Jedros wa do me.
0: Na so fo ohun ma o mo she nwi Jedros nu bia
1: na. Na baba ba kwani mo Jedros. Wa ko to afa de ana de ne pai se ta. Enwi e pie nuto no. Ade bodu apra fa no.
0: Eh ene na nya agro net sen.
1: Na nu enwi na fu abua so.
0: Ei! O so fo se wo kan me kura mtie se me Jedros.
1: O ti apo che se me Jedros.
0: Na se e normal.
1: Wa boa.
0: Oh. Na se ma eden.
1: What you are dropping this about Tori? Any siano?
0: Na ye deni hu eno.
1: Na dia yino ho.
0: Nti se se menya den.
1: Todros, na ma na todros no. Any sika.
0: Na se ma na na wo kan o ma se. Ni ka chire ma no.
1: E ma mo todros o tom.
0: Menya sho so ma te kan biem.
1: Mo todros o. E ma ne binu mo. Mo sha todros o. E ma ne binu mo. Mo todros o.
0: O so fo master ti di watem.
1: Ke di edi ma tem o fie. Mo di ma tem ka mo sha todros. Ko ko se.
0: Princess Tina si wunti on sha todros biem.
1: Yes mo ja kenenim.
0: Oso funti hwi ni dro so hye ne kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kan kan kan.
0: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Ja nko sa gega no.
0: Okay, okay. Na wo kan no to abe na mu mo.
1: En wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, eso fa so ne sai.
0: Eso fa so ne sai ye de ne.
1: Ha nko sia sam.
0: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
0: Ah. So fun so wa no ya ya ya sa aden.
1: We ma no ya.
0: Na na o de onim.
1: Uturu mu bana ko uturu mu. Me di watam.
0: Eni e beboa mi na me ko horo mi de no.
1: Me na twa.
0: O ba so betu ma beboa mi.
1: Gati. Wa boa.
0: E wa ma me huhuru.
1: Na ya krase ni.
0: Se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
1: Council na si se bi aba. O so da na mini ni wi e bro.
0: Ne no sa na ase chere sen.
1: Me se mi me jwa pade no ade na bro dia no.
0: Na so ye so fun ka ma ne wi nya me be ma foforo.
1: Wa boa.
0: Anko o wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
1: Wo kwase agai.
0: Eh sa wo ya me fere sa agai na ba en.
1: Excuse me.
0: Wo de twen me fere na ba.
1: Mi ko tojo gu for myself.
0: Okay my guy. Afenya mini pa yentufo kakra. Wo ka ba ko na maka ba ko dikan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet wan yire. O se Shadros.
1: Master. Be very careful. What?
0: Okay, mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra mami.
1: Ho ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to afenya peja. E na wo de kire. Wo de kire kwa ye hu. Na de ye ho.
0: Woah. Ene tu mini pa Elizabeth akotofu mami.
1: Wo sanku wai, no wo change ni house. Wo danu mo ba fun. De bi asisan house. Be very careful.
0: Na wo fu do ma ware fo ma na.
1: Mo mo ware mu kunu na te. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. Je nkrase ni ya na de te ware ase no.
0: Na ni otu ware fo me ma so fu mami.
1: Me ma mo ware mu yire no mo so mo jam de ni mo fie. Wo yire kasa pe na bu afu. Ade a wo nyanya so be ko ka na bu afu. Wo kwase agai.
0: Na mini pa, Louise Dias wa kofa girl bi.
1: Wo nyami pa me kofa girl bi a.
0: E de ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me pe oba, o wo to. Me timi di hu agro.
0: Na de ntia ne wo nro yire to hu so ne ni hia.
1: Me timi ne me yire hia.
0: A aden.
1: E fi se ni tumu nye.
0: Ei, sa na edu ne be na odi ntia ne tumu nye.
1: E ma moni, fanta ne, farmer kan ya de. Ana na sia ye tro kan o si fie.
0: Hm. E ne da gro ye fo ti wuram.
1: Aboa.
0: Ntu ne ne be da romantic words be na ya odi ma no.
1: Ewura, o tumu bon wa ko ne ko ye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya o nye no.
1: Ya fasa mena fojuju support ya se ma enko saponum na otim de atwu to kwa ni yesa
0: ah na me kase ya de sapon jujue si chire doku no
1: gati wa boa the thing goes kra
0: abuse wa ni video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
1: sayonara.

Ohi David mpai bonio. Enyom etre aduoson baako ni chichemu enkono no se. Ntome ntune menkwakwa wabrem. Na sama ho ade nso sa. Menyao me. Enti ene dai uba dai na menso so me se. Sama ho ade sa me mere wabrem a. Papa, menya me wate. Men pai bom nso. Menyum tom. Masempakam. Ora. Aya kula me.

ma ho adrin sasa me babra be safata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa sa ma ho adrin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrin sasa sa me beba koma ni ma babra be tenia ay yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya. Yeah, yeah, yeah.

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini chekuto chekuto

sa wutu nyum na urade ye wonsantre ne grace ma nyame no owo tumi ye na na

Nti owo tu mi ye dia wudin ho na kosua waye bi da ha owo tu mi yo dikin owo tu mi yo ana minim sanu mo ni ade ba pon fi

December come and so ya betra noa ne anya na asen wo be sister no me pasa me man is wrong me pasa me man is wrong ala ba ha so kwame na me so me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni ti anyu me na to me bi ni odi ase a sa to me ni yesu ma jan kan ani mu sa to me ni yesu ma jan pa ni chefo sa wo ti anyu me na te tre wa bi koswa yesu kristo wa ti me ja e wa anyu me mo nyam ni mo to me ni e pa ni chefo mi ba za mi si anu malaika ba se aya na na ma resinyame kesa katoria sorry, I fear me. Me better than this, you know.